Wumi o, bi mo se n jo rora wumi o, straight forward I'm not con you. Fun wa ni jo bi ti sun ni o.